0: We, one era woman chweni wo.
1: Ee, mokelevelele manu edu, kakwela wane chwile ni nkela matapa ni mu. Yo, kenle mwani?
0: Mkino alila, awa, vinyo, kihakumbe.
2: Tehe, niyo mneranya na edu. Waka wo miravo, kole li hekina hela akamuyoja mu.
1: Pari pari.
2: Kinere pari parai, makalilo awapea ni soja sapama, inamu usihani wa.
1: Ee, kuhota malani muna. Tui amara karupala. Na veto, kalano anamani owani. Baki naku, kana kula wika avu haka soja sapama kina tumila ikumi. Nto, kuhiwa hiwa winyuano, muna pia sosiva sapama. Na vechu muna hela nyumo, hina wala melasha.
2: Okweya, soja saka okweya wapea na ve osiva. Miano, kisivela wicha na soja sosiva sivasha. Kinapea iyo pasauma narikiti.
1: Ahe, so kala se iyo hayo kweya, miki na mwero tuma.
2: Oreri he kumi, na vetamosi otena akala muja.
1: Na veto wapea pama, ko ntaki husiheni wapea muna.
2: Kena mo husihai, achu otena apano ya pama. Kino chakao ya pama, muna mana mahikuwa ya mwijile.
1: Yo vire sumani.
2: Edu, ruhe paratemoha, ekwe matapa ayopasa woma, nimbahe mira vola aje. Waje remo, akusetu hava hamariye na mohana anawe.
3: Bureli hopasa woma nari ikiti, ipiriti, itaparapwa samwanaku, ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

khona kwalele uno amthoro ate pa mwa phareke mwa khureke agwanza muthoro wena akhura ina khura zone mabo thene awa avakhani ra huno wani nuka na muthoro ene nero ni hawi eto lena halawi yedepe mga pereke mga kureke ati divela kamuru eki divela kamuru ana manyiseri mamadani hiya no kumela ushirangano apundia na manyisa shida kwa mukumi kachaseru mukumi pu mukumi anaka chopo terima mamadani hiya no kumela odere bundi.

azazani wi mpulihe yoloha eyo muranyo na wona we wata mahikwe na hala muholo wa upanda winyuwa na muendre na eyo munu upwela nyewe mwa upanda wi muendre na oloha kondimvya marmi muloha kambu thumme vya wanyu poti mulohena ten problema marmi muloha kambu thumme bububu poti na ten problema wana waloha kondimvya wetana na oloha mokalo puliha yele muloha 16 horas e 31 minutos.

prototype. Tine riha. Kata tano hisu enere suwela kwa opaha mhuru etu yo shupa. Nipaha matamu ni mwero kwa mitati ye ni nkwa mwemwe mkutu ni mwe. Eita ya roka ni mwera uwele. Enkala eshturume akora wapaha enkati yo shupa. Ditu yo hiwa na tuwale. Enkala eshturume akora wapaha.

0: Uganda, hiyo ni pora muzi na ligi la brote ni andi vuruana mizi samabasa, Msambiki na kubela Msambiki, ayo movina zote ya otiana, amvuruana na nzivilu wa dungu za shandu. Ya keso ya bachikumi na kumela kata na mola. Moyoni shandu, maligi na miwa ni vuruana mizi samabasa.
1: Moyoni mwetene, anamewa a radio Mosambiki, zina nagadili shandu shikanda, Mr. Lego.
0: Shandu shikanda, vavito ma... Dimegi ya mabasa a oisa anida dhavi ya kaya machukumi na wakumila katana mwala.
1: Nonanga ni malo roma diretu, nodana jibola diretu varirveni. Vina maote nabale andifwara mio, amfwara kanali yaga mio, anuzwa wila kadasiku mnovolo wa dungushwa.
0: Shandono laba?
1: Se, nolaba majini, nolaba wini.
0: Ya kaya virile epulena mikalo gane?
1: Yake virle, mwadhake sibili di virle, mio...
0: Shandu wachima?
1: Daruma okurumu wa vanginivi, sabwadaka na zilobothi naguwa dhafanya ilo wediwa, mai naguru za mulugu ni wedia zilobotha vina zikala, muovanini so nifuna nichetie azambeziano.
0: Apo mtengu shandu wane jile wila... Ana balemeka nechua ele.
1: Mm-hmm.
0: Gaka ni gamzumi ele vangono.
1: Mm-hmm. Azamani balogile. Lwe ogeda no zuzu monogwa na muratu. Ntao. Tenki oromo koselo buyo. Kadelo bubuga sugoria. Gama bugatida ina.
0: Mm-hmm.
1: Lwe dimabilika zentidua.
0: Omoda wene. Pumunemo. Shandu bagatha naguru na vina na dungu varidi. Mwara mwaya kejino, mikalugani dhinda na shandu dungu dhae, sabwa shandu ole mela, wale melia bali anzivilu wa dungu dha shandu, miselu nona, dhinda na masiku mengi supage, dhimpadu wa masiku mengi mawani, nona, dhingi vina notaga mintore, mwabale ya ntambilu wa dungu dha shandu, ya keji, mikalugani dhinda ntambilu wa shandu, obe dhinda na shandu mwabale ya ntambilu wa dungu dha.
1: Iyo, mchatelue balaima, Saba yowi kaninkosa jibo para wila na kone atu. Obe na ato nye atu. Iyo nindana jibo dho laga, nindana jibo dho ime cha morala, nindana jibo dho vulu mchareda. Se.
0: Proga kala warada vulu mwana dungu bae.
1: Aha.
0: Be wajibo bigaruma.
1: Dungu inkakodela. Mureda wali wakamani, onu diginyea. Mureda aga diginyea, olu onu
0: msasanya,
1: onu kamieza, mureda ya onu zivili wavina. Se, agora numpodu dhana dungu.
0: Yo tabu ya?
1: Udho tabu ya na aridabala li wakamani nadha. Udhina dungu, udho uvaya egumi. Para wilo le ali mureda, azio wila nadha malabu aga kanatu goma. Mi hapa tinki divinyevu.
0: Mwerebo, dhake sibilizi kimile shando nona shikanda wibia na vina ucheti ya nlogo. Bagatina mbasa meinagua, anka anavi ukuilu waninga maadhe ila mdhaka ni zina dhamdunu tiye sibili dha barvari. Dhe kimile shando, wantabilu wavi, kala wavina aka na njezi na shando wila kithabi. Shandi ulimu ni mwa, ube ulotia, esile dhako siye baga vulumuchare na dungu. Anka na peno digini na mchito baga vuziwa, utabilu wa shando vanidi ye.
1: Okuwele wa nonanga kuwa pararile nada. Uh-huh. So, iyo, naruma wila nada. Muzizubu no kaya muzizi wocheta.
0: Uh-huh.
1: Sabwa ni ikana dhilubo zinedi ya iyo, zinkodi nitia iyo gona. Intao, aba anama kuwa alibavishi petakulu waga kuwa ya nalogepa. Pore kwantu karamu mveda mtu mwina. Adha chete na weo, porque mwavanini, karadhilu bodhina dhinedi ya iyo, ntao, amalakindo fanyela nada.
0: Yaki jino mwomila nutamila dungo diso za shando, shikanda, dhavi. Kalenga mfugule msuo?
1: Ni fugula, msuo malo fuguliwa.
0: Malo fuguliwa.
1: Mm-hmm.
0: Abali ya vinaguwa amfu na shando badidi, burevya nyonyea, gari kitha, iyo ni mfu na shando, mtu mwobu ni una shando, shando bagene ya malaba abano ne meka dinlaba.
1: Sei. Majimuovane ni malo fuga dima ya Zambezi ya mzima. onozi weya ban

jour nan tanyo ninge nona mosoro wa dungwe jivina ya tagia muye soku no bage dungwe jiswa mweni kana vina guwa adhina adhina na muye sodo osogoro kundoi umbwe ni vina nikana viudha na iya na wili niporaga mudhidi sabwa nikana mitala doila ntoile na anamewe wabali vina ana njezi ulogana shando shikanda nona mneleodi ginyo ila mloge na muye sodo nona olukuno na iyo nyumani ya pewa randisamika.

0: entambula do muthenya
1: ogumana ogumana iyo nugumana bani chokochela soki ekala wajile wila kada mtu umbaliwa na mrima wae ilinga mwana vatakulu onumbala bumulaga bumulagi ya dila za diretu majinga manyumburu bakusada ya dhamsoro ni mwae
0: uwa mambale ya vina busegele
1: mambale bugavi vuhuza wila gora miya divonile uvi para mwano odu umladilani mziza ni mwe ukamwali mbava agoro mbava uku vilena uvi intao olaga na hiyo nolaga nila so kada mtu waga kala vohiba ni vaye onda na zeluda ya vili msoro ni mwae
0: bure vina kama losanyi dhaka ni mvuhuza mwe samkwaya wila mwiwe
1: kavo umfune jine jile kusileene baba
0: msoro ni mwae
1: baba alongu ajijuene
0: Baito iyo na muselubu na mazu ninga ba mwesa Belua manje kukwanzo mkukoni mwa Yoni loga na mwesa shandu shikanda Mwesa unibaba didi mpuru mzambezi ya maskini Nona balanzi wa vina noziwa dhinkosa mwesa odu Dhindebga kusavi muromeli ya uiba mpuno mzambezi Nona ni kana mtito dha 24-27-14 Yola ya mloga na mwesa ya Mukana vina yomvuza burebi imvuza ili Domingos Albert Nyo mfuna wakwania Nufunu ziwa vivina guwa dhingi na mwisodu. Naona nufanyilo volo wala mlogi na mwinye. Biluwa manje kuku. Anziva mkuku ni Amerikana miyodu oroma. Imalijia ilo mlogi mwinyo. Uvi mlogi nyo zile niyo.
2: Ilo kukulu wa sivogo. Mestre Maushe.
0: Urban.
2: Mestre Maushe Aureli Vashku.
0: Ah, Mestre Maushe. Osimogo.
2: Wasimogo se.
0: Nuhu nifuruwana?
2: Nuhu nifuruwana ni makali wa beretu mai.
0: Baito, mlogi na shando.
2: Mnu mwodo nafuna ni mule dile mezi. Mabasabu kama parare.
0: Si.
2: Oko lwa gaundi mwa maji. Tuna mirabu ni mavino tabwa.
0: Vino tabwa si.
2: Vino tabwa maji. Olaga wenyu mwa ubwe la parlogara atu tene. Iziwege jivijibo. Kane tu moya.
0: Ever that.
2: Awara ina huwa suwe ni watama wene bae. Yati kula omlomo ni bae watamaga wene burontu. Vampia wene watamaga. Yetuka vinkala.
0: Ever that.
2: No longer labu here.
0: No longer say.
2: Brigado, ma basta abu ilo ilo ilo ilo.
0: Brigado, brigado, notamala wopita.
2: Buon trabalho, mestre.
0: Mestre Mausheya, notamala, duale mestre Mausheya, non origine lo simogo. Non assiste da loga achando, baguei na fanyela, odana miselo di infuno iwa na miwea. Ka miselo do segeda.
1: Se.
0: Na miwea vina bakamea, man. Kana wina goa. Muna goa vizira niyo?
3: Koi santinyo Nikola Guerisa.
0: Gwerisa, dere?
3: Dere, si.
0: Kama niso Konstantino?
3: Numseba mdimwa na iba diretu maji.
0: Mwenye,
1: obrigado, obrigado, obrigado. So Konstantino.
3: Si.
0: Mukana yonye dada, pino?
3: Nadali mutamala, nadala basa aduena sogoro.
0: Ok.
3: Aibe fama pmeji mumumwe yuelela.
1: Niyo wa mdimwa.
3: Si.
0: Baito, notamala na alna Konstantino. Iyo nifuna ila natani lena guwa ila balafunologa na shandu. Mwarma mitales neu. Sabwa kala wana njezi vina. Otia na miwa dunguza kala wana nukilua ologa na shandu. Awe njiwa nuna. Nive jilo luwala umopea kuloga vino vani ndoa oder. Mopinya ufani ndoa murugani peno. Mwanoga ufi?
4: Mwanoga rime keribu.
0: Ah, utebe munu?
4: Natebe munu.
0: Shando. Lute bemono. Kambe. Nana mewa.
1: Kaloga ni mundimuwa ye gumi.
4: Iye di kena tena ndima vila.
1: Okunu ya bambaya.
4: Si.
1: Si.
4: Yo shando mye nota maali na vangono.
1: Si.
4: Jibo zivole chileo ibi ili. Ipiri jibo mte kanyamuri na vankala ye.
1: Si.
4: Mtu no iba jibo vankali uzi na muri mao sapiari ya nangwa ibili dimbala.
1: Ever that.
4: Mtu noiba jibo vankala mtu vankali ye. Hanga nukama. Kana memoria ya zabura na moiba muishu kwa nubule mangila tiyeno.
1: Ever that.
4: Meno tamala mabasa sentra zoge veza wene.
1: Si.
4: Munga armo koro mana. Koro mana enju. Koro mana kanyo.
1: Si.
4: Si. Mbriga.
1: Niga koro mana vina muniko
0: si. Uwete mara.
1: Muni ogole.
4: Nada ogola kukwene.
1: Sabu elue kavo.
4: Kama nakale ya bure.
1: Sabu elue kavo one, one die la boeka.
4: Nada.
1: Ah, kana muga, kalawa. Muga na wila linyada nolupa mnologa wile so shandu tuwa pa muvonya.

0: jijo ndo editawe
1: pubwenemo kadinarumele chini mfuno dhana shando
0: kadirumela dungu eloga wila ojadhabure vaanvaga miyo kadimfuna lago nindana wila ayana avamuralani wila nompo dukala muyana oteliwa buga kosa nyalo nino fora nyalo nino mdenturo kimfanyela intao nga mulobwana de mulobwana dulonza wila nada eso vaanvaga miyo kadimfuna ovenya voza seti buga za zero ora alo bwana muru danu etene bugazi wa akwa ovegana ya baka kala alo bwana vanu vaga miye kadirumela se
1: tumana mawa nauna anamewa iyo ntamangala gukumoni wa lizunti na echobo na makawaka na mazu vina ba na mobi ukulonjumani ya pewe ya radhi msambiki nauna iyo navishandu Rumah tertinggal di Sunday Unabatado. Mudah mania awis sana zamani.

0: 0794-384.
1: Vinagua bala mfuna wakiti ya wafuna chandu wakiti ya vinagua sababu wa malo fuga msuo.
0: Si, mawavane msuo malo fuguliwa.
1: Kana mitipodha wafuna chandu wakale vina vale?
0: Olo mfuna wila dikuwele pra wila dhuwe na chetie. Akalofuna wila afatura arinchiba na ee dhale, sina ee dhale. Akala diskoteke ee dhale. Numero nagatinto, podu dikuwela, podu udha balimio. Kanna makani
1: nalaba mama
0: i kaimi akalo ile papara milivaru você tem que pagar chash nada ye ni ufuna wila zambezi odu muzima unue no tene vina yon unue vamoda se sabwa nilo bali
1: mie shando nota mala baridi sabwa yoti ya do tedene iyo Luzi wa ilan riyo, wadi nana shando na Domingos Alberto.
0: Ya.
1: Yeah. Abwa mizi logile unavina guwa butia the tene maronda tene nona. Uila ne, mie thank you though imani
0: atiwa. Na kose dhavi.
1: Yeno tamala wa nisabu ormelo dhokuno. Oja makani na vina guwa wali biyabale amjeda la shando. Anzivi la vina wazi nkosa shando labo labo. Anamiwa, mie ni ngombada ene, mie ni kibala Domingos Alberto. Dali na shando shikanda mubi wa labo ntino dabuno. Noda nava ubiwe inaguwa ninga esa provinsi ya Zambezia mu dimani ya sumana dhina dhosogoro. Nona, notamala, paka, malabo mena.

0: majiri 15 ambilion za metikale masoko da basa ampia pa machobo aloga wila uru aba angusani wa yakari mavuno na tasa ya pa matuyabo mavuno amfanyi nga wila aigome dhe na mukara kala mbunuwa zaldo pa mtu mbezi ya na lizu na echobo buwa tardi ronge nto ya mirdi miili na mitala 10 na mudha
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: We, one era wo machoni wo.
1: Ee, mokelevele le mano edu, kakwela wone chule ni nkela mathapa ni mu. Yo kelele mwani.
0: Mkino alila, awa, vinyo, kihakumbe.
2: Eh, ni yo mneranga na edu. Waka wo mmiravo, kole li hekina hela akamuyoja mu.
1: Eh, pari pari.
2: Kinere pari parai, makalilo awapea ni soja sapama, inamu usihani wa.
1: Ee, kuhota malani muna. Tuwe amara karupala, na veto akala no anamani owani. Vakina uku, kana kula wika avu haka solia sapama kina tumila ikumi. Nto kuhiwa winyuano, munape aso siva sapama. Na vechumuna hela nyumo, hina wala melasha.
2: Okwea, solia saka okwea wapea na ve osiva. Miano kisivela wicha na solia so siva sivasha. Kinapea iyo pasauma narikiti.
1: Ah, so kala se iho ayo kweya, miki na mwero tuma.
2: Oreri hekumi, na veto mosi otena akala muja.
1: Na veto wape ya pama, ko ntaki husi heni wape ya muna.
2: Kena mo husi hai, achu otena apano ya pama. Hmm? Kena chakao ya pama, muna mana mahikuma ya mwichile.
1: Yo vire sumani.
2: Edu, ruhe paratemo ha, ekwe matapa ayopasa woma, ni mbahe mmira vola aje. Waje remo, akusetu hava hamarie na mohana anawe.
3: Bureli hopasa woma nari ikiti, ipiriti, itaparapwa samwanaku, ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: Chiliki, Batardi.
1: Batardi.
0: Nzina mulo govienu kuno Zambezia.
1: Mulo gana ndiro kuno na makura manji wa paua.
0: Andiro makura opaua.
1: Wa paua se.
0: Yua, yuma udwa yua. Yuma mela.
1: Yua, yua, yua, walikio kila mele kumu bwana, mbwana betoni.
0: Mbwana ganito.
1: Ay, dadu wa bagarela, bagarela da siliva. Yua, walikio ki, yali mumu bwana to. Yua, kila mele, so kuno, lucho nyangombo.
0: Yua, nyangombo kala wa.
1: Mina ni gitarpa.
0: Ah, baito kameni oko da vida nto pawara mnoska sabdu mumre da vida nuko wa kwadru tuene
1: okuno apa wa okuno apa amrubani kana so gino mtu podi nyoko 084 ani apo da ani kamno simoni
0: ni jato ni jato direct
1: ah muta kuna somo ama kwinyu be bana abagara
0: we ay ay ay
1: da buna kali na wadwan la pata kwa fanana amudi
0: ah
1: ah di dewa ona arugura ga namali bertina ni mana so dilito no arda ni va trouver ali
0: aha
1: dire do ni super meji akare ni kap kapa avada
0: baito no to na malegila no fio wani
1: malegila roma dindo ani mu yana wa gam goro duni dona ni et antonio
0: aha
1: ah doka na mudula galilito marti en mama ya dona bertina na mavi ni dona tira
0: aha kameni
1: di mudwara kvina mudogora ga mundi moya vadidi dona za horta
0: mhm
1: di kana mpa kvina vadidi wa vibani vaga for mario
0: bye
1: ah for mario kvina mina kwa di kana mpa ga mai za horta
0: mhm
1: vina ti adu wala kana ga so rafaitu so vitori na mana ashima mana neima so fideli na mana kapia ote na poe kali na egumi ote ni mulu kwa fideli
0: baitu yu notu manuko opaua na makula mkana yu sabu na dredu
1: obrigado chao chao manu
0: iya Mujito Roma yeni ya kule Watardi mliboni wa? Watardi?
2: Watardi papa.
0: Nzina mnuko vien?
2: Bini ya keridu kuna tebe muna.
0: Okeridu kuna kwa dhe tuwane?

Rad, sabi ko misal sa mga zamba zamba chopo, ina paya ram pa sa mga machine. Paya bujanja, paya paya ram. Lapon indiyo ni gorara runi mitala mi tanuna pili sa

mayalothen ka chikelaka ka vekeng lebelelo mayalothen gihiyako wa go kwanhiria yo tshuna ya ka veke thollo lebelelo ruko emerere ro ni chekule mia hasto hiena

0: We, one era wo machoni wo.
1: Eh, mokelevele le mano edu, ka khola wone tshile neng khela mathapa ne mu. Yo can lemwani.
0: Kinola. Awa, vinya ke ha kumbe.
2: Te ha ni mna ranga edu. Wa ka bo mirafo. Ko le le kena hela ka moyo nya mu.
1: Eh, pari pari.
2: Kinere pari pari ai. Makhale lo awapea ni soja sapama inamu usihaniwa.
1: Ii kuhota malani muna. Tuwi amara karupala. Na veto akala no anamani owani. Vakinoku, kana kula wika avu haka soja sapama kina tumila ikumi. Nto kuhiwa winyuano, muna pia soseva sapama. Na vechumuna hela nyumo hina wala melasha.
2: Okweya. Soja saka okweya wapea. Na ve osiva. Miano kisive na wicha na soja sosiva sivasha. Kinapea iho pasauma narikiti.
1: Ahe, so kala se iho ayo kweya. Miki na mwero thuma.
2: Oreri hekumi. Na ve tomosi otena akala muja.
1: Na ve to wapea pama. Ko ntaki husiheni wapea muna.
2: Kena mo husihai. Achu otena pano lya pama. Kino chaka onya pama, muna mana mahikuwa ya mwichile.
1: Yo vire sumani.
2: Edu, ruhe paratemo ha, ekwe matapa ayopasa wuma, ni mvahe mmira vola ache. Wache remo, akusetu hava hamarie na mohana anawe.
3: Bureli hopasa wuma nari ititi, ipiriti, itaparapwa samwanaku, ni moje isumana soteni. Mukaleo mureche leni. Sivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.

0: munjijiwa to mu munacheleliwa amana mu bolo wa jella ntamwenany yer ma hiku tenem yer wo wi munacheleliwa ninko nyuano himano no tomejo
1: hevano kalalo ramo kalai chewi
0: ega ada mudumi ha nara yudumi ha nara yuduma otuma wa pama ikompara sa pama ho hi ha kunya ndojela ya
1: aba no gora no edza sezo ora jini 38 ibu mwana

0: tihi ha hevani ruha hu narna tola hona mi pohi ana hiena ale ana panya mai poma I provincia etola tola ganare pa kama chipo hi ana hiena ma lendo na ria huno tihi ha na mi pa or na mi ba onecha naru o muta gira bukinako comandante ur comandante o muta gira bukinako no hiena amil karda posisao tar niuano Esmanela, mulugu emerera lu esmaniyo, utakumukinako ni italikinako.
1: Makale loaho, ikovelelo saho, so makolongwaho, o Radio Mosambiki, Vazambezia.

0: kupangiza kuti kulima ndi basa inapasa mphamvu ya pinsini weni, ya kupita pinsini weni. Safunika kuti alime alimezwe, thangwa chi ndi aweni adafunzisa anthu onsene adafunza para kuti aziwe chinthu, achite chinthu, chibwere chinthu, athangwa kuti atoma kudya. Mukavunza, poti tikaona kadamu athu anaife chinchino. Tikavunza kudabulukawa parawo, kudabulukawa, adavilira, ababawo, akhala alime. Na nyatwa zikaonawa kumunda kuli mbakugulisa pangono pangono kujiriwa ninga mnaongefi mumitengo mashitepane na wanyi mbalimba mitima mbafunzisa na vya nao kutipanangu mangwana anakwanisa kute mbatisasanyirambo mitengu mbiberambo madidi pisa zakaoneka kute pepi kuchiti kataye saka ninga kute apaye wadaona nyatwa kute afunzisa anao para kutikamala azapeze ziko mitengu ilemezo ya pintu ya kulima. Takaninga sinza mazi mbanda da jitapi ntutaye.
1: Mbwenye, mama Janita Armando Rogerio, mbozi anasokolera nsoka wa alimi wa akazi nkati maprovinsi ya Zambezia, azwisa kuti safunika onseni ya sokulima akali pontu na mpamvu penu pinga ya kuchita anewa mabasa tangwi. Basi ya kulima isabweresa udidi wa kufunikira kakamwi. Mwaipyo, safunika alimi anewa akwanise kuchita mpamvu ya kuzwala mbeu zinango pamfendo ya Nyankwira.
2: Anhu ngali ninga naifi tingalimani mpedi. Tameti ziwe mbuli makundu ndavondu tike mfalinya, tike prima ngabozibozi, pimandu itani, kutikuli pimanga anjwa, tuonembu chintu cha kutipatilira. Tikuwa nisembu ujesa mabiana. Agote nga ngatanganiri mpedi, pulenembu tia maza, sera maza. Kaka ifi kuntu na kabi nefalinya nene jine masama masambeni kabi oneka. Purgibesene kuli vya mara.
1: Kuli utongi tuwela kupezera bali ya newa adaneseka na kuluza mindawa tangu ya guza kwa mazi pontu na kionzi cha Fred. Pina funika kuti ya kwanese kuchita mbapata bankono ninji mwanchangwe.
2: Mbibida kwanese ka primero mbila tumatamanga kwa sama paza. Purgi mapaza nangu mkulongea adenda na mazirai. Anangu waketa angalima kasiratu kumunda. Angalima ifi mudatu ndono kingamali maengu siya mkwimbi. Mwako wafikira kini mangwa ndi na igumana. Tepa dabwela mazi nkabevi mapaza makuinda. Tambala pasa mapaza na mbewu cha kutoma. Depoji wina ngumbika kwa nisika kumida ngaoneka. Mbapasa mbasa ambaje nkwantwa sata nao. Nkwantwa sagi asa zwale. Tuzembu tewa mazi hitu funa hapu. Angapo handi funa zwale. Na zwale anje nkabi mbiu. Tama guveru mbibida kwa nisika. Mbipeza mkumbewu. Mbipeza mapaza hivi. Mbora kiti poda ngati peza poso. Mashitengi mbewu liki faratari tae. Prikisha nkabezi mbeo, nienda kazuwa langi. Maze kupo, inki unanifuna zaenda zuwa leja maprima nga kakikawiri. Tengu nda kazuwa, mbora mpunga waluzika. Maju maprima nga tenka zuwa li, nyemba tifuna kazuwa liwa, matanga funika zuwa liwa. Guvembi da kwenye sambele kipeza mbeo, na mapaza. Nita mbabi kwa sambu, kutipa sambu pia kuja pangono. Nkwa nsogandakari matika, tani kwa sambu punga pala.

0: Ve medio na mawiri a tecnico professional e ripo ensino geral e na jamerua primeira de décima segunda.
1: Maronka kote pachaka chinichire pikalbi kunensa makamaka puchita mabuku kumi na mawiri mukadafikisa makamaka pa mabuku manomwe kodi panzizu nole tirikulonga makamaka chakachanji makamaka chineshi chikalimira munangwachi mabuku manomwe set maclass basine
0: 98
1: 98 apo pakufika kwano nkati mwa uno mzinda wa Kalimani kulingana kuti zikali nsiku zakutoma pya chilendo kakhala kutali na anyakubala mwaona tani makamaka pikadanesa ta
0: kune sate kwa tumamuzi ulongera kuti wawo uno ndi mwanankasi mwanankasi tenka ende kumunda mwanankasi tenka ziwe pindupe pa nyumba pala sembwe etam pala kachengete mwadidi mamunache na anache kutuma kwa tumamuzi famija machikusapeza mama na papa kada ndikumfiare maningi kuti mwana wanu pelimeni chitimwangisire parte ya kuskola pelimeni chitione pinafuna kitika ninji tungiwonga kuti ndi anthu kuchinjina anopodi afunze xikola akaza khale tenka sembwe bebi chapi natipeza tai taambiriza kumfiare wa muzi na papa na mama famija yangu mwana chatepa mukunzengeza kwenda kwansia kwa fora anthu ngabe kumpasa respeto amuna tantanive itao mtabwera kuno papa mazani funza kuti aba pano te pano sene kukumfia tai ungaenda kweku ndipo kunipasa mangezo na familia pina veranefe kwa wangire pepe lobwere itangu zafika kuno pondo matifukudade zapezeka mabuzieni ngira kuti mwana kuzoona ndazina nguchizungu chakacha nyatwa kumuta pepero pondo Malawi funa longana ndu kwaze mwanyatwa kuskola pondo funa vesela pinango pinango tangwe chizungu machipuro tsaza konsigirwa ngisira kuti konsigiro na kuti bebe riyapi azapita pachichino tina problema tai ate xikola jaya mara tikupatana mabasa tikufunzisa ambo anangu na bizinji mangi mina kitefe ntam nyatwa sinsa pezeka manje preciso kuti mundu kana coragem por isso ife ta konsigir primeiro muzi kwanda konfiarwa nandu manje bwera kuno piti za konsigwa onesa kuti jati pa fita fulukiratu eta tiri kuno xikola za mara basa mbeoneka ntam
1: Soka kuti panzizo nole anfu akhali na nzeru ziri kuti mwanankazi asafunze makatayo utayi afunze pang'ono thangwachi chikulu chikafuna mwanangwachi anyakubala ndiye kuti aweni akwanise kutiwerera njira ya banja ninga mwanankazi ndipire pikafunewo utayi ndi nzeru ziri zikanyerezera abali anu pakati pa zinzana
0: ndi nzeru zikanyerezerawo kila dipenda ndikuti ife takada kukhala pang'ono ku Malawi enta mpe wanga na mewanga kada onambo pindu pinango akazi mpaka khamba mfirimero mapurisori mpaka khamba mapolisia enta weni cha mukabwere ife para Mosambiki asabwera na nzeru kuti ine ananga ndive awangire xikola nzeru zizo kuti anang'ono kumunda kwa preparari mpaka kudikira usembwe cha pe wanga na mewanga mukabwere ife para Mosambiki chabwera nzeru zinango Iyaza wangira kuti ana usena afunze xikola. Pakadali pano abalanga usena tosena afunze xikola.
1: Mwalonga kuti mwapaka makamaka pakhodzi ya kudziwa makamaka kusogolera mbuto za ganyo za kusiyana siyana tirikulonga gestão. Kuti muna pake mu makamaka kodzi nei mwona tani nziru zanu muda tomemwe lero mwalonga kuti muli kupata basa peni mukusubenza mbuto za kusiyana siyana muli kutowerera makamaka pa kodzi chida pakwemwe otai muli kupata basa makamaka pa njira inangwachi pakati pa makalibano
0: komu kufunza xikola sakhala ninga kumunda mundu sakhana mandui mapira amanga mapira ntam ife pondo ine pondo ndina mari adzinji ukuziwa ine phata basa ntam ndikupezeka pondo ninga profesor ndikupezeka ninga gestor na area ya contabilidade pondo ndina relação internacional ntam sapezeka mwa cooperação Então, de não pondo gestão, administração, e autárquica. Então, se apesiga pondo na painéis internacionais, pedicar que está assessoria a presidentes municipais.

0: angasembiwa nyeto zanga za mara mwananga angasembiwa sembiwa kusakrani nga ni gosho da sembiwa pontu napodi kako kakamizwa indawo divya kuti awangiria na munhu kwa pasa kunseju kwa peza pra kuskola tangwa paya nango safika ngati mbuzi na gosho busa na kuskola tende tikavinirana wikini pono pika na titikira bebo ura shkola paja fambira na familia mwana makula kalieni tani tepa ya peka vikuponya anza yara kula nulimwache akufuna vinilu ya anza changa vinilu ya shaunula na bala fetai ita ato mebwera hapa masabwera ya mamirijensi ya wa tepa kujemiru wa muzi tangu kutuna numbiwa na anza kwa vinilu zapanga na jine pone numbiwa mbrikikuno shkola izati bukini zani kada makomera na shkola Ita ipi sisi kuti apayo sena kana koraj. Ita nizapanga apa mwerele ini podi numbiwa. Aza angara kwa nulimanga ja podi vinilwa podi sembwa. Pia hao ini podi taira numbiwa. Ugini ja po grama zirikono zandi komera. Ma inda zawa na kutipia pire binango pire. Ini podi longa pindibio nama. Puri kando sena ni numba. Majini nana inki nana tatu. Ini podi grama zanga zafamba mula marse ni shkola. Pada fika uranga kuti ja ipi kaloke mwere ni tepa jana tempu. Karamu musafuna pa dikita kama nafuna na ina pe basarai. Ndao mashbrontu komu ndi betra disao, ndao ndo pesa segmento maji ndingalingana ine vano sekuti ndi programa za otai. Ngabe munthu kuti ananombiwa. Talivezi kuzona. Mbonye munthu kazaenda cha ndinga klimani ku muzafu za shkola, ashikulumbiwa kusathawa. Ndai psizo apayo sena kana courage, akonfiara nao, alingani akazi ndingamuna pondo. Kuti ana para basa zonseni. Akaza safambisa jinga, safambisa mota, safungula mbo banka. Akaza safara vinseni. Bukini podi ntawi kaikachi mwaneni cheza. Ili ndika kalapondo mwanjero. Ndika pezari, ndika pesa. Ndika chinja mafuta. Ndika chinja masefa. Amunchino. Majindiri mwanangazi. Ndika pisizu apayo nseni. Akonfiara na nseni. Alingano nseni ningana. Mbodi kutu ni mwanakazi, mwanakazi na mao, wanyi baba nota, ayu ni mwanamamuna lia na mao. Izezi saka ringa zenda. Ayu kutu istragari pa nyumba, siana useni livre. Anafuna kumunda, tenkipeziwa. Anafuna kushkola, tenkipeziwa. Pondo ufambago ni kutisha wakula, ukusemba tai, wakula, cha ukusemba tai. Andu ya kupana. Puriku unango funa sembe, mamu na kufuna tai, mamu na ule kufuna kazi tai. Sembele tao, kafika, vindu pinango pisha kitika bizinji. Town tem que pelo menos vá confiar na mão, quase a ninguém governo boa mas com a escola mas não sei né, então devo quase ir a mão na fundo da escola.
1: Malonga kote pachaka chinichiri chida tome mukufunza pikhale pikunensa makamaka kufungisa mabuku lairo terkona kote bintu pia chinja apumpisa muna kalemwe au nchisa muna kalemwe ndiye tane mulikuwa ni sambo kukopa ntima kupasambo chipapu kulia pali ya nangu alipombo mwanangu wachi anatowele na nzeru zano pakulingana mwapiri pide chite mwininga nkazi nanjitu mbimba zizinji anapaswa mpata ndi mamuna tangu ndi mamuna apo lero ifitrikona chisanzu kuna imwe ndiye tani makamaka mpisa musakalemwe mkuwa ni sambo kuchinja nzeru antu anangu ana kumani kaduzi na imu?
0: Muna kalefe chinchino, pindu vya chinja. Chinchino tila ntumbu ole mbambu ganyo amuna zinji. Andro satuona na maswa na ngombo, satu konfiari pina kitefe. Itisapheza andro zinji. Gafunefe nukute kada mundu pali iye, nkazo mamuna. Kale nakuti nzeru, awangiri pina silire, achite vina fune. Se goba mundu kuti chinafunika manenge kona gobandu ungaongera kuti indiri nkazi ndingaoniwa ndikagulisa mpeshi zanga ndikaoniwa ndinasekiwa akaza nangu kutagulirwa na amuna mungu ini vanosonditeka itaona ponyeka kusizo akazunsene na amunane kada mundu awangire nzero zachi kala ndikulima alime agulisa ikite pinakoze para iye itapachisa palife kupeza andu azinji savunzwa mbunziru na nangu amuna akazi itao ndikona kuti kalongwa kuti akazi basa ngulima baso pra kuzana pa nyumba cheze sana chikukidari mamunao ashikwe bibi pano kuti kamaumbu kulongwa kuti devalongwe maji ma padiazino.

0: bicho. Rapaz, mata bicho, rapaz, mata, sabe? Aí agora, deve ficar longe. Porque a tua paguaça. Então, mora a ver e foi no fundo da escola, não.
1: Ngema. Malonga kote musachita taxi wa ndududu. Apa tava kote muna pintu pizinji pina chitemu. Mukuleka pakundu musasogolere chaupano. Musa pita mbutu za kusiana siana. Musa funzisa. Kote musa gawatani makamaka nzizi. Mwa mbutu zene zonsene zinapitemu.
0: Zizi tsaugawa. Lingana kuti ziko ino jichino antu azinyimbo kuma. Pokufumali. Ndazinangu mbutu zezi sabuka ndonga. Nita mwora tukafanifu kutikali jimitikeza. Tatusaita ukupati. Tangu machibese, tendela patra wanangu, anangu, chepakarali panu panama kumputadore, masistema, tablet. Nita pinangu sapata basa via elektroniko. Pero na chisera nita ndaduala. Nita basi safamba. Nita tempu ya tokupumali domingo basi. Mm-hmm. Nita suma na sere, sapita mitikara basa.
1: Ndimo. Kufeka kote imu msakwanisa kugawa nzizi, mkwanisa munangu ache, kupita mbutu zonseni zile zinachitemwe mpaka miso.
0: Sakwanisa. Kupita mbutu zonseni.
1: Mbonye, tisaona kote anuwa nangu, penu, akadze nangu na base bozi, iyo nkabi kwa nisa munangu ache kugawa nzizi. Anangu sakotoka, salimira, panjira, alonge tseda, tani, nisiki. Mbwenye hapa taona kuti imwe ninga nkazi, pina chitemwe, ne amuna anangu nkabi kupikwa nisa. Apo, pataksi ushwa ndududu na chitemwe, anafamba nao ndimu, otaye musapasambu anu mba, mba ene mafamba nao.
0: Bana anu anafamba nao, ini bono tisafambira.
1: Musichita panu panzinda mpaka na munyu o tae musafambira nkati maono nzinda
0: nkati manzinda
1: mandieta ni makamaka ngakanonga ndimu tepa nkati maono nzinda mkwanata ni makamaka andro asabulkirambo tani mbafunambo tisaona kuti nzinda wakilimani zida virira ndinjinga alipombo anu anabulkirambu malongambu kutuamba kuimbira na kutuandi kwa tini mkanisie kwa ngana tani
0: andwa saimba yesa komeru angawana uti ndinkas anafambisa mtaksi ndi programa kute andu nsene pudia kui wangira rikisa peza iunga karangazi bondo ndazinango akaza nango asaganyana mbu forsa kutuwa tuangisiri tikitipi nangu. Akazina na kamba. Batabasa ibuzene mbaka kala. Mbaka ikita maruidu, manzona. Asasilira nangu akoraja savunza. Usafambata nisetu, ndikite mbonji. Para ndikite ningabibi. Tisa pasambu nzero nangu. Wagulisambu jama shinela nangu. Wagulisambu jama kaburana. Itatapezambu alia nafuna nzero. Tapangisa kutua. Chingwa kitapi nangu. Primero sare forsare. Pina ganyaliwe pa mwezi, pina kupeza.
1: Ndimo. Basi, ifitra kufika kumapetu nao makani atu pansiku ya lero, mamajina, mbanchi mafala na funi mkusia kumalisa, kuliala vesera na reportana panzizi ningana uno, makamaka pakati pa kufuna kupasa chipapu. Mnangwachi, kulanga, kuliala anadiportana panzezi ninganono, tuwela kufungisa makani yatu.
0: Tikafuna kutuwa kazi azingi ndire. Kazi nopodi waka kutuwa ine panotepa pana nikawe madidi pisiza mamu na ngabe. Kuzingi ndire ningamundu. Pire pinafuneo ikiyo na kuti dipisi giri devi kana koraja puriki nita zinango pinango. Ndia zinango podi kunda kaza didi. Ndia zinango za didi. Nita devi kana koraja.
1: And tuera mnangu wachi kufungisa musakumiru wambu na nyimbo musakumiru wambu na kuvina tane
0: musakumiru na nyimbo, musakumiru na kuvina kuriki ndahe zonsene mundu kuti ndahe musulu na bindu nyimbo bonde sapeza isa siambo